gbogbo olugbọ mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nla nfani lati gbun mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo monday ojo kokanla osu elekan odun 2026 e ku ojumo gbogbo le o gbogbo eyan omo olohun oni loju aje ni bi te ba wa e dide nle o ile tun ti mo wake up is another morning devotion gbogbo eyan omo olohun gbogbo eyan akobi omo e dide o won ran mi nse si gbogbo eyan omo olohun te njade lo loni loni to je ojo kokanla osu yi ti sidi nle o si tun lo ijade e ninu ose yi idunun lo babo o ose yi ni o je ose to pe oju in the name of Jesus Christ pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gbagi titun ni ilu ibadan gbogbo eyan omo olohun asiko jo lawai bibeli ni ka gbon bi ejo ka so ni watutu bi adaba e dide e gbera nle e wa do bale wa kunle sibi pepe e ja jo dupe lowo baba mi ipa ninu ipa ati ase ninu ase ijinle ife ni to nfo won agbara mami e kunle dadi e do bale gbogbo eyin akobi omo won ran mi si yin e kunle e do bale e ja jo ma dupe lowo e ko so mo ta fe dasi e ja pe pastor mrs temitayo ki won o gbe orin ope isoke ka jo ma dupe bele